0: jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

muat mangandap tumingal para wadya bala Kurawa. Wancilatri tumiyup saking ngakoso.